va, cadere tetere, oure rove rove o tehare o avae, puti puta hava havare. Ko te poko uri, a hau maka, ko hātinga kohe, a hau maka, ko kitiri roa, a hau maka, ko taha roa, a hau maka, ko ranga o honu, a hau maka, ko rangi mea mea, a hau maka, ko te hangarau, mō te ariki. Ko te poko uri, a hau maka, ko hātinga kohe, a hau maka, ko kikiri roa, a hau maka, ko taha roa, a hau maka, ko ranga o honu, a hau maka, ko rangi mea mea, a hau maka, ko te hangarau, mō te ariki. Ko te poko uri, a hau maka, ko hātinga kohe, a hau maka, ko kikiri roa, a hau maka, ko taha roa, a hau maka, ko ranga o honu, a hau maka, ko rani mea.